Bethu kuda amanzi angithi awunamali wesisi nalibathi ayo ukuzuhlale phansi thule ngathi uyazi ayo lonke indaba.